heh irta ne kyorap yau irta ye ong wakini toki kiwa heh ya ka jingmut jing prakhat yonki man kile kiwa yar ha ka jing prakhat pradan ki yonki man kile kiwa dap da ka jing champang ha ki benta ki wa pher o pher ko wa ong hek tin phreng kitiki jat kiwa experience ki ha ki rukom kiwa pher ko pher Haki bon rukom ki wo ang ile aktin pareng ye ki u khod ki to ki senior citizens kini ki bru mk ki banta ka wo kro nei banta ka imlang sa lang ha wo pa yi ye ki snem ki wo manchua le paus nem manchua ki bru ki de khen burom ge ye ki tip ki burom ye ki hanrai ha wo kro ni ha ka juk ko kat ni kini ka generation ko kat ni yo iwa mmd ka ta ka burom ya ki wo he ki wo san yo i wo dang her nang her ko Nang duna ko naka wika sngi chika wika sngi, naka wika por chika wika por. Hanrei wat lakat tele, ki ni ki wa hek wa san ki yong I, ni ki elder citizens. Em ki ka benta ka wa kro. Nado ka benta ka yung ka sem, bat kam jok le ha ka im lang ka sa lang. Ki ni ki wa san, de em ki ka benta ka wa kro. Ha wa pa yi ha ka jingi to, naka liang ka yung ka sem. E ki ka jing hi kai, ha ki rukom ko per per. Nado ki kon ki kti ki yong ki. Ege ge jing hi kai ki kon ki ksu ki yong ki. Kamon ege ge tege jing hi kai ka akor ka salon ye ki. Wo ong ya ka ktien pareng. Nado ka tege good moral, lani ka moral value. Nado ka physical, ka social value, ka aesthetic value. Pat kam jo le ki skills ki wo kom ko pair ko pair. Yo I wa ki em ki ka benta ka wo kro. Ha wo perkat I nado na yung. Man ki ki te... ki wo he ki wo san ki wo em kam ha do katte katte ha ka jingi to wo ka yung ka sem le da kim em ki ngai o wo ka yung em wo yo ika ka jing hi kai ka wo biang henry de ka jing em yong ki wo he ki wo san a do na yung na sem yo ki jing hi kai ha ki bon rukom wo ye rap ko ya kon ki kti ya ki ksu ki persa wo he wo san ki ko wo ong ki tin pareng wo develop ki ha ki benta ki wo pher pher Yo I wakini ki behe san man ki ku emkam. Hawa pat I haka jingi to yong ka imlang ka saalang. Yo I kini ki behe san em ki ka benta ka wakro. Wat haka government dang pat emkam ko ye ki. Em ki ki wde chongya henre yo I ka sorkar. Wa man ki ki wa emkam ba nai te dao dang pat emkam ki ye ki. Wa u e ki ye ki buj ki budia ka yong ki. Emkam ki wu uchikri ye ka sorkar nai benta. Wo wanra ya ka miet ka bha ha ka liang ka sorkar yoi ba ki em ki ka benta ka wakro ki te ki contribution yang ki ki wa bon rukom yoi le man ki ki wa he ki wa san ki wa em ha ka por ka wa kaloj yo ki ki benta ki wa pher pher wo e ka ching hi kai len ba ka por ka wa kaloj ki yang ki yo por ki e ka ching hi kai yo por ki yo palai ching mot yo por ki e ka boj ka budia ki yang ki ne te ban yoi wa ha wa pa ji ha ka chnong ka thao Ledaki kena, leni haka kam kenuksa, wat haka meeting yong ka dong ka chenat. Ledaki wehek wa san mmki, ngaj awa ka, ka rukom perkat, ka rukom ya pelu jingmut, hapok ka dorbar, le boy le si, man ka kau lai baik terhenti. Myok I ka jingmut ki wa yar, hendrei dewa mmki wehek wa san, man ka ka jing kodor, man ka le ka jing kerku, ya ka chenong ka thao, len ba ki wehek ki wa san. Nei ba we le ong kam te, ki wehe wasan man ki kiwi ki te ki advisor ki wo e advice ko e jingmut man ki ki nong guidance ya ki khna khnro bar kam te ter ter ye u ang ak ten phareng le man ki ki te ki great role model ki man influential ya ki paten ki yong I len ba ki yong ki jinglong ka jing im ki yong ki man ko ko wan ra o e ga jing hi kai ya ki paten man ki le ki nong hi kai man ki le ki te ki nong e men sim wa man ki le ki nong rai ye ka won ka kam yo I ka ma prakhat ne do ka liang ga yung em kam ki ma ki wo ki wa he ki wa san em ki benta ki wa em ki wa e ki wa kho kor un chi ki wa he ki wa san kam jo le ha ka im lang ga sa lang u pai u khmet I to cha ki wa he ki wa san ne ba em ki ka benta ka wa kro ha ka wa e ye ka jing mot e ye ki boj ki bidia khnang ye wan ra ka ba ka miat ha ka im lang ga sa lang yo I ki ni ki wa he ki wa san man ki ke em ki ke benta ka wo kro hawo aging hi kai he ye to ka man upaj wo yoi wo sumar ye ka mariang ke yong I wo penne pensa ye ka mariang ke yong I e ki ke jing hi kai wo pen snyau tho ya ki peteng yoi le ki wo he ba san em ki ke benta wo kro ha ka wo e ki ke jing rap ya ki wo do ko do man ki le ki wo he ki wo san ki wo em ki ke benta ki wo kro

hawo aging hi kai yu ong ak tin pareng ki te ki tradition ki tin re yong ka jait bru ko yong e len ba ki ni ki bhek san yo ai gi jing hi kai kat wa kam te man ki ki wa em kam haru ka ta ka te ki bhe wa san e gi ge te ge jing hi kai ko wa kro tam na ka banta ki jait bru ko yong e hawo pa yi ha ka jing yi to ha ka jing hi kai ka chakri ka ne ka mani ya ublai kan ran yo e wa Let's say you on the role go walk play ki haki church ki yong e egi ki jing hi kai lada kim em ki du parakhna man go ko wa you on wa man go ko wa thali henry de go e ki em ki egi ki jing hi kai man go ka jing kar khu ya ki khon ki kti nei ba len ba ki ni ki jing hi kai yong ki wa he san wan ra go ya ka te ka jing san ki jing tep ya ki khon ki yong e leni ya kite ki generation yu ongata ka development hakiliang woro yo ika lenba ki behe ki wasan kata ka development yu onga ka physically haga ktin pareng ka development haga jingi to ka met ka part ka development haga social haga imlang sa lang to lenba ki behe wasan wanra ya kata ka development haga jingi to woki emotional lenba ki behe san ki jingi kai ki yonki ya rap ko woko man u he usan haga jingi to Makani ka emotion. Kamjo le ka spiritual life yonki, ka jinglong, ka jingim, ka jaman sim, lenba ki vahe wasan, eki ka jing hi kai, waka manu im, ka jingim ko baha, ka jingim ko tip yo blai, ka jingim ko tip bro tip blai, ka akor ka salon, ka moral development, to lenba ki vahe wasan. Man ki ko emka madu kata kata, ye wang wa play ki ka role, ka wa krotam, nai benta ka imlang ka saalang, nai benta ka miat ka baha, nado na yung na sem. But hadu ke imlang ke salang. Kat wakam te, em kami, wo tip I burom yiki. Ho yu yiki ni ke jukku kat ni. Kam wada onga wo ta, wadang hir ka, naga wika po, chika wika po. Henry chim ke ni, ta, ki wahek ki wasan, man ki ke wo em kam ba, rengkat wo lai luti lang, waki kon ki kiti, rengkat waki kena kenro kelut, man ki ke wo em kam ba, ki wahab lai, lang chiru buki ne ba wo egi gite ke jing hikai haki bon rukom yo I wa kini ke ba san em kami ki kat ba kamte em kami u burom yiki mhoi u le lendet yiki em kam u khen burom yiki ne ba kamate bi le de I khen burom yiki I buromi ya u blai la kat ba kamte em kami u snyau tho ke jing burom yiki we have san man ko ko em kam te kani man ko ke jing hikai yi ne ba len ba ki we have san yo ichi bon ki jing hikai ne benta ka lawe ki man ki te ki nong ya luti chdo luti khon ki kti le ne yiki ma yiki persa yiki generation em kami wo burom yiki em kamu ko ngo ye ka yi ki yi ka wa ki de e ki ke jing hikai em kami pudyang ye ka won ga won kwa ki eki kete ka ching hikai nei ba kamado ongane ki man ki kite ki wa experience ki wa champang ki wa delai luti ki wa madi luti ki wa tip kat wa kamte em kami pudiang yiki em kami ko ngo yiki knang wa yo money ki wa lai ba larenti yo I wa emi ka benta ka wa kro heni len ba ki wa he basan man gale ko wa yo ichi bon ki jingirap len ba jing hikai ki yonki kat wakam te heni por ton kor onyi wo tip I wo burom yiki wo tip I wo u bot ye ka nuksa ka yonki ye ong heni ki behe basan man ki kam ki te ki educationist ki great scholars ki philosopher ki wo e ki contribution ha ki bon rukom la ka jing tho ki jing hi ka yonki kani man ko em kam ba wo bot I ye ka nuksa yonki ki footsteps ye ong hak tin pareng wa ile yo mani ki te ki bru ki wa ka society le ne ki imlang sa lang le wo pat ka chi I len ba ki te ki jinglong jing im ko ba wo im mi wo bod I na ki ni duksa yong ki we he pasien ne ba ki man ki te ko wa is ket ye ka te ka jing hi kai ko ba tam na ka banta ka la wei yong ka chai bru ko yong I le da kim em ki le da ki we he wa san em ki ngaj o du para khna man ko myo I ka ka te ka experience le ne ko wa ko lai bai ran ti ka kam ka jam hen re len ba ka jing em lang yong ki len ba ka jing hi kai yong ki len ba ki contribution ki ha ki bon rukom man ko ka jing kar khu ye ki generation ne benta ka ba ka mien yong ki im lang sa lang ka wa kam te ton kor unyi ton prakhat I wa em kami burom yaki em kami I bot yaka luti ka nuksa wa ki de pan yo pan kadao ki yo mani ki te ki bru ki wa im suk im san ha ka chnong ga thao na do na yung na sem bat kam jo le

Tepor lok lagi tentu ki ledeli girwa ang yong ba armonat shabong girwa ku ibar to yu shong bos maulai nong kendong bai tang sor jing rwai tere biang por pung kuna iya gani ka program yong girwa kasi ka program go wanch pi na ka akashwani jwai.

0: Tao hagan ni por emi hen ke studio yang i ya ki armut ki wahe yau ma SWD pesa kam jo le ya ke kong Martha Chermang uma SWD pesa tau vice principal yang ga KJP Higher Secondary School kam jo le kong Martha man ga ke astan teacher yang ga Government Girls Higher Secondary School Jowai tapi yang siapa hai pipan ar cha kan ni ka program yang i ni ke sini hago yo iklam hajrong ka phang ka singi yong ki long yo long sam ha ga parthai satalang ya ga rapan amurami ka ha ga khasan trek unai san man law snem
1: kble sibon ma jam persuet wo ma nong pelai ka ni ka jing iklam yong i ka ni ka por sha ko men do ka te te wi am lang ha po yong ni ka studio wo iklam ya ka jing to wo ka jing rakhi pan amurami ya ka international day for families le ni ka te ko angi ka singi ko kerpang ne benta yang kilong yung long sem
2: ai ji por e ko blai phi le ma na ga banta ka di por ko wa yo yu chem yo ya kalam chi phang ga di ga banta ko wa em kam ba do ka te ga te ha gi ni gi singi ki wa i em e ko blai chi bon e phi
0: ta ko blai chi bon ta ka phang la ni ga topic ko wa yong nu snem yo ga da bo nda ko de e gi inequalities and child well being ta ni yeu ong ye pher ka dan we iman bha yong gi khon khna ta kwa au kli na phi no ma wan mi ha ka ni ka por yi le ka ni ka singi man ka ka wa mkam do ka ta te
1: ka ni ka singi ka khut i ka singi pen am rom ya ka man yong man sem ni ka long yong long sem ta ka singi ka wa da je kar pang da ka United Nations ya ka wa da bu wa ru ke ha man ka khat san trik yong nai wasan man ka snem yong ka ka prathai wor sitlop kini ka singi man ka ko mk ma do kata kata em ka history yong ka wa ka man wa poi se do wa penem romi ka man ka ka singi ka wa kam ka prathai wor ka wi leng ba yong ka United Nation Organization the jet the book rpang yong ka khat san trik nai wasan kam ka singi ka wau perkat kerpangi ya ki ki warok ki wita wa ki long yung long sem na duk ka jingi tok yang ka long yung long sem wa ka im lang sa lang ha duk ka jingi tok

0: dong kau ki wayo waykon haju ipor le i buhai chnong i tri i sen chnong lani i chong isa yong ki bru ha ki pertaka pertai setelak
1: ta kong martha boy emo pun chep hi jing ta wa kadan tu ga jing gili le man ka ni sngi ko mkam tamat
2: mkam ga do kate kate te ba kat kam hei i yo hei pe he siao tho yong nga wa i won ni won i wa ba i won ni won i wa si sedang i ni yong te ga por to ko wa biang ba siao comment wa yo bentau ya ya pecat ke juga jang ha ke jing ye to wa ni kesngi man sket ko kesngi ko karpang ko ye kelami kamon mule i kenang wa yo i ye ga long yung long sem ko scam ko long yung long sem ko ba ha ko wa ye ute ye ga yung ga sem ye ga em lang sa lang ye ga chnong ga thao ne di dau man ko ko em ka ma do ka te ka te o ye kelam
1: ta ko le chi bo ni ga tu ga jing ban che yong phi hai jing ta wa ka tu ga jing gali ga nga i le wa ni ga si man ga ko em ka ta ga jing gali ga bo wan gi jing gan la yong ki long yung long sem ma how nu snem ar ja ar phan ro ba di yo hi in ma ne gi por bu na chwa ga man man ta ha do ga ni ga man man jen em hi gi te gi jing gan la ga di yo bi ja ja ri jing yo yong phi ha ga jing im yong phi ta ye bi khona pr tu na ni ye bi khona nga yi gi te gi jing gan la ma ai go ye u yo ha ga u nu snem ar ja ar phan ro wana ma wan mi ta ma
0: hawa pej i ya kur ka man yong ki man yong man sem ha ka chnong ka thao ha ka district yong i ha ka state la ni hawa pure chapang ki long yong long sem ku em has klein stra ka parthai miu len wa em ku jing kala na ku bi ku por ku bi ku por ka jing kala bon ba ki la da kho pertu ji ki ye man chim ki i de ki wa bon ki kenta ki wa o ye klam ek wi pakwi androi katuk ani dili non hi ki wakwa o ya pachat ai ni ye man bo na liang kong martha da e gra bon ki bitwan na lor ki ni androi ntip a jok ke ki mom jok ke ki ma ko wi ki jing kala ko nga yo to ko de yang pereng ong ki ka the shrinking cradle ko mot wa kam ki long yong long sem hedging ye to wei yo khon yo nat bon ki long yung long sem ga ni ki wa da jet wa em khando we are ngot ani em ki wa ang kam ni ne man chua ga ni ga hapo ga ri india yong i em ga slogan ga jo ang gi hamdo hamare do mot i gi ar ngot u em i ar ngot han roi ka ni yo ga ma kala ga se ga hamdo hamare ek i gi ar ngot u em i do semen te ka ni nga yo ta ba ga lada mulu mula dan hi wi pachat hani modur mentu mana temen gi bai gi pa do wi khon le ne do wi ka khon le saja ba ri bai ri pa te sa i wi es wai wi yo ka te ka borden do ko wa le ne ka jingkit do ko khia ba likhi na ma usumar bai sumar pa na ma ba i to ka jai bru ko wa ko wom to ko li bu bai bu pa sa ka cho yo i to ka jai bru ko khain kor i ki bai gi pa teman yo kon yo ktin tu upai gi kon gi ktin mo apa i bai gi pan mo lo i we eh tengah yo go bi tok te ko aron go ko apa chat ni tok ke digitalization ha ke ding tok wa ke ding im yang ikam gi man yung man sem yo ka sar wa ke ni ke digital age da to ye ke ta ke rekomen ke yang i ko yo i wo yo pelu yo mot ti yung ti sem wa gi kon gi ti gi ten ten da thia lang ha jrong polong ki khon lang ki khon ki yong ki hi ki bai ki pa yong ki hi jar ga phone jar ga mobile la ne jar de kam wi to wa ka ta tel age te jan nga ka te chua bo ka kong mar tharang em chua at ta
1: to kong ba ki dang em gu yo phi yi de ki te ki jing ka la mo
2: lor ki tan tu ki wa da pa chat o ma wan mi siao man sket ki ko wa em ka ma do ka te yo ya siao tho hi i ya ka te ka jing man jing long yong ka long yung long sem ha ka ni ka jok ko i em mi te ka mu bia ha o ye tu wa da kla mu ma wan mi i wa da yo wa da chem wa da mat hi i hi ha wa ong ma wan mi wa ka ni ka digital te ta ko ta skiet ko do ka te ni ba i le งานกันโมอีวดังเขียนนี้ปอดบามจาทิดๆเนี่ยบามจาวกับเบยออกเปจากับเบยออกยาใส่เตีย

0: yakalam hai liang yong ga te yos khet da yaka te ga jingle la ha ga te ga jing ye chania drap here go da da pet yi yi ki we chong cha sor wo gi we chong cha nong kan dong ha nong kan dong nga pu am cha slam li chong cha nong a chai tai to ha ba proper sor wan yos khet yi ga te ga dang em gi ka ga te ga ke man sim ga jing ye kit ya ba ivi ya ivi la de em wo yam the mot no sngi gi ar sngi le sngi ha do o de patale pa do de thang yo ya pun kho yo ya pen jing yar gi ki dang em ba ha dang chan na ba ka do cha sor wan yo wa em de gai te ye lai to got limi khamat de yo yo li chong ji bet ji por em de gam ga te nei te sa ko wi wan ha ga khawai ga do wai kini ki wa am chanong kan dong ki am bahai ki te man sem ka ta ka jing ya kre lang ka jing ya chani ya ivi ya ivi nei te down la de ya khawai le dang step the one yo ya rap we ka ri kho the one chwa ki si ar si le si chwa bia le ni chwa am pi jing ka wai the wai kat wa che i che che so one yo wa ka te nang wer nang wer go nei ba wa am tip de ha ka jing bon kam na mo ha ka jing yi mo hai bon paisa na mom tip de le de ki te ki ka ta ring ba te kate kajing ya chem kate kajing ya kre lang kate kajing ya jan yo kau do kau dam go te kate le man ta hi go ya ka im lang sa lang kajing ya to na go wi ka yung che go wi ka yung
1: kajing ya kam do wi chan lang da ta man tu 1 point che wi tu wan ka jingali ha kan ga po go kau ka li phi man tu i ka ma ka district yong ima la de em go wi tu wan ga banta da ne ka policy go wi to wa ka long yung long sem yong i wow krachan paisa how news them ki ga kate wai ni yi da wai ye piu ye kalam jing to agani kamat ani gani ga jing kali ko bo ha mi por ta kong mar thana ga liang yong phi
0: sia ro to ha ga liang yong ga jing ya rap paisa na ga liang yong ga sarkar i bam ka ma do ga te to wo u e ga ta ga jing ya ram ko wo u man go go wa sai so go sai sla ho man do ho man snam to go e go yo ki o enjoy u let sao ba ha ka tu ka ni dan hi kam go nuksa la da e e ya e u bam u buru yo khon ta ra ta ma o hai tu at ko i wa em kam go sarkar e go to wa kam em kam yo u khon ta ra yo bam em kam u yo ye tai tre yo sumar yo la kha yo pen he yo tu so man de he u bam le yo u dai le yo kete to ka jingye rap ko wala de to iwe ye ka sarkar ule o e ke ti ke jingye rap ki wo kerchan met wo men sem ya u tu we yo to o wan mo ye nu kerchan ya ga yong ya ga sem
1: to ma wan ni ba emu ya rap yo
2: to na lo ri ti wa ka kong mar tha da pa chat ka hi yo phi le de pech ba hai ta ka sarkar na do na sarkar bai ha do ha ga stet bon ba gi ni ki policy ki wo ka pung kre ko nei ban ta yong ki long yong long sem ku per em gi le ka te ku vision ka ma ka stit ki yong i ong gi me khalia 2030 ko wa le i ki te ki sustainable development ne ban ta yong gi long yong long sem sustainable development goals ong gi te ha gi ni gi policy ku per ki wa chi bon ba la ka pr tu i rap bon gi mi yo re yai por wo biang ma lo ma la kam ku tu ku ong gi ka MGNRGA ko ka ni de khut gi kam ka viksit bharat guarantee for rozgar tu ki policy ki yirap ki yau yau paisa ki yung ki sem ki man yung man sem yau ong bai yau rap ye ye le percha yai do ne ba ka wi ne ki jing thmu yang ka ni ka international day for families le ta ka te ko ye le percha yai do ha jo ipor le ko wa ka mon nu yirap ye ye jing to wa ki khon khna le ri ye pon du na ye ka ta ka jing ye pher perla ne te wan le ne ban ta ka biang ka to yang ki khon khna ki yang i te em chi bon policy ki wi to wa ka health ki wi to wa ka infrastructure ki wi to kam te gi ni ki ong ki policy ki wi to wa ka man yung man sem han roi nga la da ong phi u e ka choice ki yang nga ka yi ka ka policy ko em ka mu rap banjori le ne concentrate na lor ki ni ki wa ka sarkar ra mung khre ga nga yo em ka mu em ka policy ko wa kam mon u te ye ka long yung long sem yoman ka kolong yong long sem ko man emburom ne ba la da dab dui bam dui di en re ka man yong man sem man ko wa klemakor klemburom

0: Juk hi saja. Kibai kipa juk hi saja. Kiwehe kima kiwo juk hi saja. Telah tak klem kor klem buram lagi bayi kipa nak kikon gikti juk hi saja. Telah dah ye u ke sorkar lani ke distrik yang I uperkat. Ya ke kenja polisi. Kewau e kejing hikai. Kewau e kejing pentok pentene. Ki awareness program. Lani kewau hikai. Ya ki manyung mansem kamon waw. U wanrak biang ye katai kejing im gua. Tok dur tok dar tip ru tip belai. Nibak kini ke bon ke polisi ngayo duku ya rap baik. Kamu orang pi kata ni bon pertuit bahagi duku ya rap baik. Hajing ya tak wai yok ilah. I dap i biang. Henry wau Taiwan ya kalong yung man yung hajing itu tak hajing im ngayo kamu darap her ka. Te kamu orang kata ni bagi bayi wau pa ki kon mi yok por di. Nai te wan de yung man kata kata kerkom kelah. Kau kat ni kau pertai orang gi i kita ki Gen Z generation. Kiwa tip di te uburam, tip di utin, tip di hi tengah yo mut man la de am ko policy kam ko te yo man na social welfare mo na ka hak te gedur ko wa kamon u aging hi kai ya ki bai ki pa yo am gi ka te ka jing tip kamon u ri sumar khan hai ju ipor kamon u e jing hi kai ya ki khan yo wan biang ka te jing buram ya ki bai ki pa na na yung sedang ga tu mana sedang ga na yung tu mo ka te cha imlang sa alang resuk sencar jadi skor, jadi college, jadi office, dah suk sencar. Em kau bila jing ong, kau ong kami ni, kau ong tau nohi kai kami ni, jing thok wa. Kemen hi i, kau api i ki present, hagas ni tisas de. Api i ki mak, api i ki kuri, api i ki kulam, api i ki kad, api i ki hag tisas de. Hendai iwa rap kemen cok cok ita, lada kayung kayong pi api i, ya ki kena skor ki watip uburam, ki watip akar. Te ngasnya Allah tok em kam ke tegejai polisi hakuan ke dormie u betai benya ore kate henre ke polisi ke wote ya ke jinglong jingman yang ke yung kesem temut ngayo ke teyu em kam bahaga ni
1: te kate taman ge ke em kam do nalar yo ge ye bam em kam la te ke long yung long kesem man ke tele man ke ko bi ha ko wau yo sket i ya ga srong ka tha ko yung kesem ko suk wa tengan kam tam ha ni ke persa ko imi yo ge da hier sket kate ka rekaman long buru man buru yang ki buru kat ni kam tam nodok ki kena kapsan mem de was nine mem de wa pun yoi ki tas nyau e kuble e pin menta ka tu ka jing bachat ki yang pi ta ka jing tau ka ni ka singi boy emi one one chaw pun ku diha dan pa e klam chaw da bon han pai kapsan ri por chat e ki ta boy em ku wan ku wan ka khubor la ni ka jing kentu ku yang pi ma jajar be jing tau wa ka ni ka jing penam rami ka ni ka singi ki ko em ku ang pi ka khubor ya ki abradio ki i ha ka ni ka kalimat tong chi kentien semen pi
2: ta na liang ki yong a kwa au khot ya ki man be ki man pa ki wa ap ya ka ni ka program ha ka ni por o ye chim khiai ha ka wa o e i ye por i wa corridor wa ki khon u e ki jing snen ki jing gentu ha ka wa mau he ki du he ren yen yen hi du he rata ren hi dai kham tam u em ki ka ta ka jing sia tho u hi kai ki wo na do nang khian u em ki ka ta ka jing kit khle ka jing ya kit i vi ye vi ne yung haskor ha gi wan gi wan gi thao gi ki em gi o si kai ki wa u em ki ka ta ka tim wo ka jing ye kre vi ye vi wa ka jing ye buram ka liang
0: toma jam pesuat hawa pengkut ye ka ni ka jing kelam ka yong i Chikantien arkantien non hi kwa au pachat ne benta yong ki man yong man sam waro. Kwa au e ka wii kata ka jing hikai ka wangi ki leta li gin niyao. Ha ka jing im ka yong ii ka wa yabe ko ya jahan vay kat ni. Em kami ye kita ki leta li gin niyao ki wa ki wa start da formula ki gini. Leta li gin niyao mut ka kam ni na. Niyao minute is step. U e pori wa wye cham lang e wiki kon ki kiti ki yong ii wa ka yung ka sam ka yong ii. Ya di cha step i day lang wye klam wye kublai chwa wye mi ni yong na sam. Ye kit bokit riangi chwa wi mi ni yong na sem yo man ka singi ko job ka singi ko wa kan moi ye yong ngai sem le wa da perdi ki kan ni bon kam nyao minute wan hai por singi por jan met man dei wan ni yo ye cham lang biang ni la to wa ha wi di cha jan met yo ye khana ye klam ka mon lai ka singi so ko wi wan ko nyao to ka nyao minute ha chwa thia ko ye cham lang ni wa ye snen ye pen yoi wi e ko blai thia suk ni la to duai blai ngo blai yo ngo blai nang wa kani ki le tli ki nyao upen wan ra ga i ya ka jing ye jan ka jing ye jing ai yong ka bai wa pa ka jing ye jing ai yong ka bai wa ki khon ka jing ye jing ai yong pa ki khon ka jing ye jing ai yong ki khon wa ki bai ki pa pen man ga yong man ga long yong long sem ko wa mem nong

0: Andrei hapurdi yang kita ki jumbon kam, kamu ki wastad da iya ki iya kini ki leta li kini niaw, tengah mudur ala da iya ki pun em kam. Arpa wi minit dan iya kecisngi, wawye cem, wawye kelam, wawye kana, man ke kecing irap ke kru ne bentay yang i, wai wa upen kelan kata iya kata kecing iya tak ke yang ki bayi ki pa ki kon, upen kelan ke iya ke long yung long sem ke wa em kecing iya buram kecing iya chenia, kecing iya kita ke relationship ko khlan te ke long yung long sem ko wa tip bru tip lai ko miat ko wa bha penman ke le yak im lang sa lang ko phu ko phin ko job te emi ke jing kit khle ko khro ha ko wa upnyo yak long yung long sem ko bha ko miat hai jo ipor le rengkat wa ke jing rap yang ke sarkar rengkat wa ke jing rap yang ke policy ko phair uyo e kamo ang ni ke team ya ke long yung long sem ko penduk pendam ye tai jing sia pair wi wi inequalities hai jo ipor le wan ra ye kate ka jing to jing bha jing met yong ki khon ki ti yong e le ne kate go angi ka child well being ta man yo e ki khon ki ti go biang go to yo lu ti ka yung ka sam man ka ko met ko bha go job ki im lang sa lang le go job ku bless you bon
1: ta sao e ku bless you phi ne man ta gi tu gi de pa chat phi ha ka jing to wa ka jing klam yong in ne ka singi ka khasandrik u naisan ta e ko play phi ne mai tai por i wa ko do da play chnam phi wan chan ni siong i yo ye klam ne mai tai mon toy yong gi long yong long sam yong i ki wi ye us nyao ap ya ga ni ga rio yong i ko play si bon ne por ang phi pan ar got phi yo man swd pasa kam jo le kong martha charman
0: ko play si bon ne phi la ma chon

Aupra, poin prapaun ru tingka cilitar, neges ngi, idor wa ku senden naga ar poin rupau tingka, idor wa poi kende paun ru, poin ar paun ru tingka, iwa yong nin ges ngi. Tadi ki tentu ki kubo da poi cobokot yong geni ga kubo jain tia, ta sechibetch po dao yon pi yeki program ki bobot.

Talar sinya wi tu yali rwai ne ga cho yong rake shala tu rwai abe rama aron pun thorni da po chu ku ni ka program ki rwai tan rek tin chin tia ka program ko onch pi na akash wani joy ani por nya ar pamne ne sio e ai pteng ye ka program em ye ka program ye ka interview ha chong ka pang ko ang benefit of organic farming e nong interview ye gani program to ma chaprang h pasa nong chimtha gani ka program to doctor enyang chru oma wai chala

0: chụp bậy bạ. Thế nên cái nick vừa rồi là để khen gì hả bộ số phao sẵn sàng mình cái cam vào tu lo bi gì mình cái bên này. Nị bạ lẽ ri gì mình tu sier cái sier broiler. Đáp cái số phao sẵn sàng đã đại cả. Để mình thích nị hi cam u tai u bru u bắc rẻ sở car u vừa yọt tu lo chi sen chi bên này.
1: Tôi thấy tôi vào chụp cái gì thì sier phao mà. Cái nút tôi li u riu em như vậy thổ thao cái ora được cái spa tôi li mới cái phao tôi li. Tôi muốn cái vừa khen độ vừa yêu ri. Ibara kalar pun ambe da punya noh iko
0: yo bila da kain gam ba kasier broiler hinom la da kain yi manda he go ubam thau go kamwa chi square foot mut chi foot so dong ka wi gas ear to mut la da kwa ori chi spa da li to mut hab chim u ithau iwa he chi pa foot so dong to mut da chnyam hi gas ear chi spa da li The nakite ki chispa the league worry u la kamon kamon ya chipao khat san hajar chi banai mdo nong deu kate to kanong yang o saivin wa em kam do hori ye gis year la ne iwan gi jingri hagini gisni tum to ketika to ubyang ombe bon ne gi bru yang i ris year gi ri gi iwan gi jingri le em jo e ki ka ketika ni tai dau manda poi kjut manda poi ga khlam manda poi iwan jing e yap no kita ki jingri yong ki poi ki he do nong te ga ter wo em kam don ni ne gi ni woro hawari ye ki jingri to ketika u e biang por ika
1: temun ha gata ga wo psan kapsan ni ki si error ri la da chi ar pau to li u bru ar pau to li u psan ri i mi u yo
0: kamo man ga ni mo la da ri u do ki si ar ar pau to li i mo i wo mi ne gi ta ki si er le to kamo ong ka ni ba le wo em kam do yo imu bru we um ti hi tip kamon uman mun step man ka wi wo em kam do hwari ye kis er ladri u ar phaw la riu chi phaw le to u em lang sei wo thung i tep yo nei tu le khaji ye gu ong hek ten phareng ong gi integrated la ne hek ten yo ngi bon i chanong kandong wat ki bru chanong kandong le kam te hi em gi kis er sandli rep gi thung ji hor gi thung gi wo ro wo em kam gu thiet na yao to i blo temut kate to ko ye pendap yo bru sagawin le lerja poi haiwani wani wo poi ki kjut ki sitam la ne nagita ki jing thong yong ile wo poi kam ga emu phria jor slap ut ki jing thong jing tebi nagita ki jing rin wan ji upendap kate mut ho im i la ne ho ri gi wan ki jing thong jing teb le to ulai langi te kam wo ongi kate ongi ka diktin phreng to ka integrated ho ri gi sir ki jing thong le ami ukubau khol ta rabbi yomi na kita gi jingri yang i yo man sbo gi ye gi johor gi jeb yo tam na kita gi johor gi jeb yo man bam gi ye kita gi jingri yang i
1: ta haye to on gi irep gi riang mama ki gi gi kat nit ku haga district jong in jan na ma i bam i wa dawa ba ubru ha po chang jua e i wa yi urep i man ko lat sen ki gi ko ko sen ki
2: a pa i gam ni na ma os dang ni ga ya ma pa i ni ga ya yoi jing to waki jhor ki jhep chwa pa in nanto ki banai november ha do banai april u jhor bonu wan de khar ben pa i horo gini yao le de li jwa to dang nak step wan ki trok he he to pan hab jhor ge tu kre u wan na po de khar ha gini ki banai talang ile wan u ki banai talang ne ma o chri de khar ki banai talang mem slap de mem de ke chlai to de yo ki bru rep tile uni u de khar ye u chalan jhor chi cheni hagini banai hagini san rup nai nem ha yo em ga yao na jo yo ha la yao ki de khar ki chwai ki de banai de wan chwai ki jo li pai jo li sli ki yi de mar em kam ki ni ga yao cheni em kam ki yo ku bi talang em kam ki yo korot em kam ki yo sukhia em kam ki yo bai ngon talang lai ki chnong ki de ongi grep grep kam te i wo tho yao i phi che tai cha jwai on an te de mun chwa ma chwa hekis nem ku mun chwa chwa wan ki ni de khar ti telang rap em jor bang yo ai mulu mala mdapi dan rai hakini ge singi ge jing la ang por de bon ge bru de bon ge ya pleng ge leng de pai iwa bat ki thain ri war ki wo jo mlin ge bru u khat ge jing bam ne khlo ge jor khlo ge ya jao kam ter ter kan ni singi de kit ge ne jwai chwa ri ge jor ki ni ge wan na por kha ne ni na dor asam ma mong ge na sil char na krim kon ter ter ra ge ni ge jor dai ti yo iwa ki ni ki pnai telang to ki bru yong i ye ge pnai em kam ye ga lat ko rep ku open me ik jhor ku rab bang ne ma la de bo yi yo jhor wo rep de gibru yang yi wo ni jhor wo wan ne khar ngai nong thit da a ri ri we

0: dar hendak upai unang kong ye yoban dada de boi yene ma hau neu joro wan de khar o lai du tiu ga ma chip hau khat so kan ta ta se chit po hin ni ka la jala u ti ye le us nai um yo ra pho ra phi nyu nai la da da chi sai na no no kho o rep ki bru yong i so dong ka chnung juai la ni ni rap jingai na juai rap yo bang te trap em ga ya rap smat u lut u joro o rep ki panar ban yo ni wo wan de khar we ni kusana ma lo pai i i ga tu ni sa arbana li mana gi bru yong i su dang ki rep ku bi rep salat ter ter te hek yo ki banai talang em ku bi panar em ku bi de khar te la la ya wi u smat lut nang kong do step to u ku bi panar u rep di bru yong i te hek banai talang ki bru yong i mem ban em kan wai khnyang mem ki ban em kan wan i be ki ku sbo masi sbo ai masi wa go um ku um ku em kan mai talang te ne ti dau ki kete ka wiran hi kanu ksa ku e nrai bon ki cha jhor ki wa dawa ki wa ye ure pa hita lang chong hai thao hita lo da pa yi hita yo vrap chit vrap sai kam cha war ha gini ki puthor ka baak vrap dip ki bru a ka ba da pa yi kam cha ti cha wa asung yi thao vrap sai ki wa man ki jhor hai por talang rap ba ye yi ure pa mi rap bon ni ki tu ki thao ki wa ra ya gini ki jhor chiki ya yong yi por talang u man ka gala san ki ko de emi ki bru le ki wa le an ni kam wa e nu ksa gani ka thao sung to ka thao ko khlan do supply yo new dhania kling ki yao to do jwai han rai wat hasa long ki to ko supply la lai chi tu ki chnong je tu ki chnong kut tu ki chnong ter ter ki em je tu yo phi de ki phao ki lo de yong quintal thit ki bru u ni us be dhania yo rep ki port lang yo supply kling ki yao ti ki bru de cham sap ki chong hai thao yi we to us be ka ta man go subject wo chrong nem boy ka la mini por yi tha we to us be ki kom jo re tu he tu tu ki bru tip with me et ga ma tip ni ki bru kamu pe ni kusa cita cha chiliang umiam che khasi emich no nong chiliang gini ki bru ki de man ki specialist expert open me du kat yo karat ti gini ki bru nga jo kli ni gini ong dai sembe karat ong gi wo tu ke chnong ramon ramon hak chi talang bam sembe ga ma so san ton du sembe karat te la da so san ton u bam du sembe karat sia ko jing mi ta de gi pat ton yong karat wo supply ki leng leng ni por talang ni pi taman i hab yu pe ya kata ke yao ko wala da ur khar yo wa ga yao ha pna ri yong i ha gi san ru bna ki port lang ha pi u pe wala do de khar ye u wan ra ye ga yao yong i ko de yang chwa ta man ki bru yong i ha ki u khringet yo pe ye ga ni ga yao ha ye kini i ka pna chna yong i ka te ga jing yo yong i ki port ko de de
1: ta ku wi wan ke che kwat ni ko de snya wa ha jan ke kujut si di u bru ma ta em gi ni gi je jhur ga mang gi sala na ni tu gi bo gi pit gi gi wa mi chpo ka da ang gi rap de gi doktor de jo advice gi de e gi wa ye gi wa kujut wa ya ki ta ki gi gi ma rap ki wa boy em mu rap wa pon kerpang ure u he te man go win ke lat ki yo ka ta ki je jhur wan ki em gi ta ga kujut ki wa yi ku yo ba gi bam so gi lek na ka ta ga kujut si ni
0: man ki je jhur man boy bam de yo bit boy bam de yo sala yok bam gi tu bang gi jhor te ye gi bam yo karot ye gi bam yo mule ne te te ye gi bam yo selukum ne te te ye gi bam yo selak hubi he port lang gi met ma pun mi gini yo pe ha gari jan ti yang i emi tha ke jam chi jrong lom che ni emi tha rap sai mulu mala chi tin lom kam ha man gi sung vali kam man che ni gi thai an lerem ter ter te ne te emi tha ko sai he port lang kam man jawar tem mi te kam kita ki thao chu do chu khan ri ro nang kam ni ki thao ye ro pa mi smat ki ni ki jhor la da ha ki ni ki thai ma ka jam bot kam mi smat ting dem tring la da kat hau yo e yo ni u karat la da yo e yo ni u sala ku bi su lu kum la da yo e u kat ha do pa nai nang kong wa ar na ki thai an rem ki ti ki thai so dong ki an rem je tu ki rap sai ye yo e u pa no pa nai sa tam par ok ta bar la da thong smat e ta man hap ki nong rep u pa ya ka te u jo sum be ye mi o ha ki por gu per gu per chong hai thao hai thao ta man gam ki ni ki yi wa ro ye yi yo ya ki ni ki jhor ki wa vi rap ya ki ni ki am chi tom chi ni
1: ta he to au na ne leng ki je brat ki wa ri ki wa ki wi to bhai ka chi chi ni ki gi gi wa ka mat u suk u bru u ri san yo smat lo yo nong ka belang na ma ke sier na ma
2: tapi kamu man gat ni nong la da pai hajing sket ka masi le man go miat ba tang wo ka masi wan to ka wo he he go te jing em kam go yo phlang bon ka ong phis khet da ka blang man go wi ni go miat ba ni ba le ka blang he tha wo khen le ni ba ka size go khen da ka wi ka blang yer kat sandali ka masi ka wi ka masi yer kat sandali ka blang tumot utaw brewery ka wi ka masi ye uri sandali ka blang sa go win le ka blang la da khen bi ka wi go hoi ba to ka blang to la da khen bi i do ha yaw kam to iwa sador ba hado lespa.

0: pia sos pa kam gini ki por wa em pathan gini ki it le nei wa jing da wa ya muslim banai puja ya jing da wa ka blang man sat ha le nei em kam ha tumun ha gini ki sngi ni ba le le da pai bhai ki thau gi bhau da bon do gu da ker gi bru le da pai ichhalom chawa bon dik wrap sing du wrap sala da wrap i thau wa lai da bon ha bru na ka blang yeu ang to ka win ka jing ri ko wa em kam uri ha gi nigis ngi ha wa da pai ikling so dong yang i jing like ki lom gi wa yo bam phlang gi masi mduduna mut ka blang man ga gawi na ga wa em kam ha yo uri ni ba le ka he tha yo khian de ye ka uri sai win le la de emi gawi ar de li gi blang ye ikudo do to le hradang ta ni ki na yong po ha tha yo em phlang bo chi se no tu ding e bam go ro chi singi hai tu mut kablang man ga winig wasop har den nei ten wan lar pai kat kam ijing da wan wan gi bru yong i yo i kas niang man ga ga winig wa yo nong bhau bru yong i la da riu ka sa ga win le ga wi kwa o khanai phi wa ha ga sniang le nei ni je khmat em kam de uri i yo sniang pa le nei yo sniang chan rang uri i do i ga sniang gan thai man da poi gi por wa da to por go ye ge snyang thai ye edo inject don em kam de u bo snyang chanrang i yo man snyang pa kibru yong i le da kwa guri ye guri ar de li ge snyang thai le ne go wi ge snyang thai man da poi por kwa gi pun pun khon ka la li khot gi de ki doctor yo inject ki mut da pun hi go em kam de uri yo snyang chanrang yo yo u man snyang man pa ni ba le le de ri chanrang
1: ri ar de li rap lut jor
0: u ta chanrang do ba mu nong ne te wan sai ki jut chi to mu da hap lut te mut i jing kat ni nu mut de suk ba ki bru yong i to ri do ge snyang kan thai mut le de ja kwa i yo sum be wan u inject ide inject
1: te he to awad ma kini gi jhor kam ang git to ki thlem gi ki ang git ki kam gi fiber na magi ri sakhya gi peskot an kini kamon ma le
2: mane ko ang yo rep na kini bithan ko chu mlen bhai ki bru rep na do i por ko chu a
1: te gi ki rep chi ar sin ha chi snem
2: a u ang ni ar ayom tam to tang wi ki rep ai
1: prap jerm
2: prap em gi wo smart thung chong gi tha em gi tha ko prap sai ye rap smart thung em gi rap thung ha din te mot ye i rap penjala ni por wo yo ki kan te na man sa te u ang yo pen bi ki ari ar ayom te boy dang chem chi tom he gi sngi tang wi ye rap penjala ni yap smart ye por wo yo ki nang yo yo i ye ga ya kam ong gi dang lap le ni yo rap rap ha din te ni ko peskot than da wo da jan boy ba tai de yo thung wo suk bhai ke bru thung bo ai ko da pana por u kan ni sngi tu wo em dor bha be wo he por yong i ga ni tu wo la chalan le chabar wo yi ko chalan ni por yur wo la chalan be wo kau su khia le wo la chalan he ni sngi he por thung ki o he por yur kam on ni ne ma he por yur spot de kan mem ni ge jor wo ne da wo chalai um mi ge rap ti ge bru yong e ye ge rap ha ke ni ge pana yur chi bon ne ba wo chicken nong dong wo jo yo em gi bru de yong lom rap ki o ni u sakhia to de yong churia pen mi ki o hai por wa de yo khai de yo chala ni chabar ye palang ki o hai thao jo palang gi to de wan chwa gi ni de kar ni tai na leng sil char krim kon ne kalan ki tu de wan chwa gi tha palang de yo kit ki o chabar man go mon toi do at te ne ma pis kot o sakhia to go suk do rap to go suk do rap de gi du thong ne ji sien de pana por yo tu su li palang ne sulih pelang hek tikite to gi wiye bahagi u lai chalan chabar kam tam gao sekhia de gini gi bru gi wa ong gi mo gi res ngai ore de lebam do sekhia de ro smat kadang do dam sungai ore de ong gi gini singi de mi ai te ro kon perkat mo de yo yo wa em ge yao le gini chong hai por chong tip pen mi por chong ha pi yu chem ro gini gi nong khi ke wiye pelai yao gini gi mar hai por liur
1: te sia suk ka tagi kalam man sia yo mentoi ba tengai skem gi up le yo mentoi tang mam cha
3: na ka jwai station go all india
4: to lang da sia yi ga tu ga blue jumut le ne ka interview ha jong ga phang ko angi ka benefit jong ka organic farming da palai ni ka program lo ma acha phang ech pasa no chimenta to doctor en yang chiru ma waibla kau apa ini ke program yang itu bukan cuma tay lembai cuma cie yang armut kini kau heh hajong kepang yang ke benefit of organic farming. Tapi ni por kerancai por dia petani viruai nak cakap syakal wajib viruai kadang lain kisngi.

talang na tuirwai na gacha yung u kitlang mi sirif tuirwai man ki pori poi chau kukini ka program ki rwai hektin jintia ki rwai haka chukani ka program ka wanchipina akash wani juwai hani po pra ar pamit na kistiyo ina hi ptembyang ye ka program ii ambyang ye ka chuk ka program ki rwai hektin jintia ki rwai haka chukani ki arli ki rwai pun siya pi ni po na gacha embok lang muliar ipi rwai kwa au ongpun bot won iwa ar saadum